0: loolu yaakaar naa ne moo gën la jor ne ko waawaaw na nga ko jàpp rek muy janj boobee nga xam ne na nga koy bàyyi fa sab tool noonu doo ko jege doo ko laal su ko defee rek du la tee góob sab tool te du la yàqal dara noonu daal luñ mujj def nee na foofee nag la ko lat jor bàyyee woo mbaa lu koy nuru mel na mbir ma jeex na yëmul foofu dëgg dëgg nag waaye net li bi ci topp dana gën a leeral loolu xikaayatun li ab nettali la taaniyatun bi aj ñaareel ab taraf boobu moo gën a yéemu waa arabute moo gën a tumranke wax yette moom mutafarrixatun aji bànqaasoo la min haadihi ci bile dalaa nettali léegi mu ne la beneen nett léegi nii boo xam ne ma nga bàyyi ko ma nga soqi ko ca bee te moo gën a yéemu moo gën a doy waar wa dalika loolee mooy ànd amaral xikaayati naka mbirum nettali ba al ula ba jëkk lam man xataha ba mu dogee bi dalika al kitaabi ci boobale bataaxel wan tafaati dàqu bi ci moom al xitaabu yaraange ga xadaa dogal na allahu yàlla an boo xam ne saafara tukki na al amiru dameel bi wa qaadihi ak atekatam boobu muy ma jaxate muy wa qaadihi ak atekatam ba dalika boobee fi baadi xayabaatihi ci lenn ci ay génn-génnaam maanaam lenn ci ay tukkiam daal ay dem-demaanam yu ndaw yooyu le wana fa la te mu wàcc fii xariyatin ci ab dëkk qurba man si li cheikh yi fu jege ci kër sëriñ ba falamma samiha ba léggee a cheikhu sëriñ ba bi ànd al qaadiya ci naka al qaadi maa xaw ànd naag moom fasiha gaaw na fasiha day fi di tiit waaye gaaw la ci jublu li salaami jëm ci nuyu xalal qaadi ci al qaadi silat ngir ak jokk la ñeel ko li am rey ni ngir yaari mbir moo taba rey ni duñu xalam nee na bi nga xamee ne nag mbir ma giifoon na ca noonu nga déggoon ci nett li bu njëkk ba gannaaw bi nag la jor dafa jóg ànd ak ma jaxate ñuy dem seen dem yu ndaw yooyu le ñu dem nag ba wàcc ci dëkk boo xam dafa jege kër sëriñ bi bi sëñ bi déggee ne la joram ci dëkk boobu te alqaadi ma jaxate kala mi ngi ànd ak moom mu daal di wax ne kon naa gaaw kat nuyu alqaadi ma jaxate ndax am na yaari mbir yoo xam ne war naa tax ma farlu ci fu mu nekk ma dem nuyu ko axaduhuma kenn ci ñoom ñaar mooy ànd alqaadi nag alqaadi cheikhuhu sëriñam la kama taalamu nit ngay xamee ne am na ma naka koo xam ne àllama ko jàngal na la xarafan aw xaraf waaxidan wuli benn fa hoo moom mawlaa ka su kilifa ngaa jàngit kama taalamu nit ngay xamee ne inna man naka ka nga xam ne àllama ko jàngal na la xarafan aw xaraf waaxidan wuli benn fa hoo mawlaa ka man ngaa jàng kama taalamu ànna man ngaa jàng kama taalamu inna wataani ñaaral bi mooy ànn alqaadi naka alqaadi ma jaxate kala xalilun xalit la wa xabibun te soppele woon li waalidihi ñel waajuram fa wajaba te war xalihi ci moom li daalik ngir loolu birruhoo ak defalam lu baax wasilatuhu ak jokkam te wa inna min abaril birri naka bokk na ci gën jaarafeti toppug waajur an yasila bu jokkee arrajulu waa ji ahla wuddi abihi ñooñ coxeelu bàyyam aw kama xaala mbaa boog na mu ko waxee fil xadis ci hadis ba sëñ bi dane alxaal ji war naa koo nuyu ji fu man di nekk ndax mel ne ne rek sama sëriñ la ndax ku la xamal benn araf rek sa kilifa ñaaral bi it walale la xarit la woon ci sama waajur tey hadis ba nee na bokk na ci topp sa waajur wa gannaaw bu génnee àdduna képp koo xam ne rek xam nga ne walale la woon ngay jéem a yeesal loolee doxoon seen diggante moog sa waajur ngay topp loola di ko toppatoo ka jokk ngir yàlla ak sàmmonteeg ak sa waajur joojee falamma waafaahuma bu mu leen dikkalee ñoom ñaar nag jaali say ni mbir mu ñu aju toog xalaa firaasin ci ko oblal sàllama nuyu na alayhima ci ñoom ñaar salaama tiraamin nuyoog ormaal wa jalasate mu toog xalab turaabi ci suuf wala mu yàtta te dëggut xalal bisaati ca toppi ba sax yene ba mu dikkee nag fekk lat joo ak alxaadi ma jaxaate ñu toog ci lal da leen nuyu ànd ak ormaal leen ànd ak teraanga waaye moom daa toog fi suuf nanguwut sax dëgg ci lañu lal foofee muy ab tappi mbaa basang ndax rek li mbokk ci yëf yi ak nguur mbaa yooyu nanguwut a jege dara ci lu mel noonu tànkam sax nanguwut mu jóg ci loolu su ma labi si topp mu sax xalilan tuuti maanaam topp mu toog ab diir wa sarraha te mu wéral il qadi ñal al qadi ne ko innama ataytu naka dik na rek li salam ngir nuyu xale ka ci yow faqad dong bi señ bi ne tek as ngir nak mu ne al qadi yow kat yaama taxaj jog dama ñew rek ngir nuyu ci la way lol dong ma yëkëti kat wala ma sarraha bu wirale lol nak fatuna xeluna al amiru bur bi ni anho naka mom innama sarraha naka wëral na limu wëral rafa ngir yëkëti lil ihami ñeel defelo ga kay la yatawham ngir mu baña defé man ka nga xamne la ya'lamu du xam ne anna ityanahu nak ak dikam li salami ñel na nuyu halal amiri ci damel bi wa musalamatihi ak jubonte ak mom muy marlonte ak mom fahihata te lolu sorena mu jombante na yene bo gisee señ bi wax ma jaxati ne ko yow ko yaama taxaj jog dama ñew ngir nuyu ci la rek day bañ ku xamul defene da ñew bëgg jubonte ak nak jor diko nuyo ko tuba la ka jamonte ak mom melne da bëgg doxanté doxal digënté mom mom wénen doxal yu wéssu bokut ak la doxon sen digënté lool lay bañ ku xamul dal di japp lool tuma tafat top gestu al amiru damel ba ila al qadi yam ci al qadi ma jaxaté wa qala muné ko yam bahi dana yel dana ñelnu an nu kallimahu nu waqanté ak mom fi abrina ci sunu mbir ma zalika momé id naqad ba mu firé al fatwa ubbe ga wa hawalna tisaku wonanu al ijtimaa dajé bi ak mom falam yahsul ti amuton wal ana legi nak khada hasala amna la dior dani al qadi ah nun di señ bi mom bu yag ba tay nonko duguna gis ci mbir momé wax ci ak mom ndax yeen da ngeen waxone ne ñoñe señes na leen japp ay jam al jeytam ak mang la señes na ko jëfëndiko ta mom nak mu tebbi won seen wax jojé bo ba tay lu bëgg tassé ak mom nak wax ci ak mom ba xam dal loolu mo wax fu ko tek فقال وقال القاضي القاضي نعم واو انا من قلت واخون ناني ان رجلا نك واجا ادها ووتي وون ان نبو ات اك يوننت وحاربت مخرنت على ذلك تي لوله فوبي حتى دغنا ليف دم هو درتام واكل ما اك لك لاغا خامني وخوني ما مانغيف نكو منو تي موم واسترقاق من اك جاملو كيب كو خامني اوشري جابيف نكو ميم من تي كيب كو خامني ما هو انك موم قاضي ني واو من داي ما وخان احمد شيخو با دا ووتي يوننت kon nak buñ xarante ak mom day melni ab yeufur lañ xarantel tour dere tam mom tour dere ti yeufur la al jagn nango ca momit ak mang rek la kuñ japp ca momit sañ ko def jam ande ma wax lolo nak ma wax lolo nak wa sakarte mu nopi fa sakata te nopi al jamaahatu mboloma zamanan ab dir manam bima jaxati waxi la ni pat mbolom itam ni pat ab dir ken waxul dara fa qala wax ashaykhu serign bi lil qadi nyal qadi ne ko hal takallamta ndax wax nga li ujiba ka ngir ma tontu la dong xala mu ne ko na waw ma takallam tu waxuma illa li tujiba ni dara ngir nga tontu ma xala mu ne ko waqad azinta tay digal nga li ñeel ma fil jawabi ci tontu li xala wax al qadi ne ko na waw qad azintu digal na la ka ñeel fil jawabi ci tontu li manam bi yepp bima jaxate ne pat ab dir mbolo mi ne pat ab dir señ bi da jek jek ni qadi waw ah lolou nga wax bëgg ma tontu la tax nga wax ko ma jaxat ne ko waw bëgg nga tontu ma do nga tax ma wax lima wax señ bu ne ko temay nga may ma tontu la ma jaxati ne ko waw may na la nga tontu ma xala wax ashaykhu serign bi ne ko faman ana kan yashhadu moy séré la ka ñeela bi an ho ci naka mom iddaha wote won an nubu at ak yonante xala al qadi ma jaxati ne ko ahlu kajor wa kajor xala wax ashaykhu serign bi ne ko ahlu kajor wa kajor a'da'uhu ay nonum lañu wa qusama'uhu tay way khulum wa muharibuhu tay way kharente mak mom ataqbalu ndax da nga nangu shahadatuhum sen sere fi ci mom qala al-qadi al-qadi la dedet walakin waye ahlu sambasajo wa sambasajo kay allasina nya nga xamni waq haqqi won hindahu fa ñom al-waqhatu xew xew xare ba qala wax ashaykhu serign bi ne ko ahlu sambasajo wa samba sajo kat atatum dikal na len al ahzabu kurel ya min ash-sharqi bayiko ci penku wa min al-gharbi ak ci soow wa waqahat xew al fitnatu fitna jahidahum fa ñom wa hum te ñom la yashkurun duñ yek dara xamuñ ci dara fama yudrihim anul len di yegal anul len di xamal gi da'wa ca wote ga muy kalame ga wal muddahi ak aji wote ja muy aji kalame ja wal muddaha alayhi ak añ kalame ci kawam bima jaxate ne serigne bi dama bëgg rek kay nga tontu mom moma tax wax serigne bi da ko ñëk laaj ne ko waaw li nga wax ni mom ahmed cheikhou ba da doon wote ak yonante
1: séré soko sukkandiko ma jaxaté né ko wa kadior ko wax suñ bi né ko ah wa kadior kat dañ di ay nonam boy patiku di xarenté ak mom ndax japp nga né ab non man na séré ab non ndax lool yoon nangou nako té lool mom ñepp xam na né yoon dakoy gantu nit lu mu bax bax ci yoon bu xasse nonu kenn rek di nangou mu séré sen séré suy tek musiba koké nga xamné mom la nonon tél ma jaxati né ko waaw waye kon bok wa samba sayo wax nañ ko ñom ñinga xamné ci ñom la xaré ba xewé won suñ bi né ko ah wa samba sayo kat xamuñ ci dar dañu jek jek gis rek kurel yi nga xamné ñoy xex bayiko ci wét gu nek xex ba dal di soqi rek waye ñu xamuñ ci dar fi mu nek xamuñu ñi xex ñan lañu ak lan mo leen jotale ba tax ñuy xex fa sakatat nopi al qadi ajate ja wa sakat muy ma jaxate muy al qadi wa sakatat nopi al jamaahatu boloma hunayhatun asdir suma qal top wax a sheikh serign bi al qadi te muy al qadi ma jaxate neko ayyuhal waladu yow sunu dom ji dal dalal naka don nan la tektal xalal maliki ci bor bi mu yalla fa sabaqtana te jitu nganu fihi ci mom fahani an mangi ndokel ak ndokel la ka ñal suma hani an top mangi delu ndokel ak ndokel fa adhana te ñu mok ñom ñaar muy la jor ak al qadi muy ma jaxate la ho ñal serign bi wa salama hu te ñu jubonte ak mom fan ka shufate muriku al ghubaru pandu ba suma wadahuma top tagulen a sheikhu serign ba wa sarate mu dox muy te mu dem ana bi señ bi waxe li ma jax dana pat ab dir mbolo mi ne pat as dir ken waxul dara ganna bi ma jaxate ne señ bi yow dal da ngay sun dom jo xamne mak sa bay dan la don jema yobbu ci yalla far nga nu jitu fa yalla ba nopi kon nak ma ngi lay ndokel dila delu ndokel noné dal lama jaxate ak la deural batigu nangul señ bi xamne mo nek ci deug jubonte ak mom mbir ma dal yem fofa señ bi taggu ñom dal di dem wala ma kana ba mu nekké nak ka dalika nak noné in qatah dogna bi ak mom asubulu yon ya illa illallah dara jëm ci yalla ta'ala ka wena id ngir outil dikalef nako min jihatil fujjari ci waluk say say sa wal abrar ak ñu baxña tatalaté mu jang xalehim ci ñom li sun borom né wa ufawwidu ma ngi fetali amri sama bir illallah jëm ci yalla inallah nak yalla basirun aji jisla bil ibadi ci jamni wallahu ta'ala ya'lamu dana kham al mufsida aji yaqja dana ko xamé min al muslihi ci aji defar ja neena bi señ bi tollo fi nak da mujj amatul kenn danaka ci domi soxna yi ba bur yi ko ci xamné seen digënté rataxatina xamné kon da légui yalla rek mom la fétélo naka jek té sey bo mu gëna fété ak mom ndax budé ñu bax ñi muy doomi soxna yi as gi seen mbolo as fekk ci ko taxna ñu nonu ko añaané ko bu dé ciéddo itam gis nga wan gi leen wan gannaaw nangul leen dara li nuru ci li ab seen nangul ab ciéddo doole ci tam seen nit ñew di jëbul ci mom patay lol taxna ciéddo itam wan ko gannaaw melni kon da légui ku koy jappalé lu wéssu talib yi nga xamne ñoo ñew fete ak mom jox ko seen bop and ak mom ngir yalla moy hazihi li quwwatu sheikhi moy katanu serign bi wax asmu ak ak dogo señ bi mom lolé da ko yok ak gëm gën ko yok ak deugar wan ki ko ñepp won gannaaw da ko gëna yok ak deugar gën ko yok ak dogo dongay nak amat talamizat dal dongay fofu ñom ak wa ñoo gëna deugar wa asamu te ñoo gëna dogu it yuqatiluna dañu xexante ak nasu nit ñi fi kulli madkhalin ci bepp tabikaay wa makhrajin ak bepp gennukaay dara da nga gis al majaziba majzub ya mo ñi yalla xëccël bopam minhum ci ñoom yattalihum yuqamtiku wahidun kenn minhum ci ñoom halal ashi shajarati ciatul ak garab fa yaskhutu te muy daanu bi umir ashi ak digg bopam wala yu'assiru te du jeexital fi ci mom wahidun kenen tam yadkhul day dugg fi naari ci bir sawara wa yakhruju tamuy genn wa yakhruju wala yahtariqu tadulak wa yataghannawna tanuy wayanto bil qasa'ir ci qasa'ir fi andiyati nas ci penc nit nya wa madarisihim ak seeni dara muy seeni jangukaay fa yuqatilunahum tañi xexante ak ñoom wala yu'assiru te du jeexital dalika lolé fihim ci ñoom wa qad dhuribu doref na len wa kutifo te yeewef seeni loxo ci seeni gannaaw wa uhisat jappef minhum ci ñoom amwaluhum seeni alal wa ukhrijo te gennef len min diyarem seeni kër dina dongo itam day yalla dimbali na len ndax lolou metti won na lol waye da ngay gis ku bëgg jappante ñom rek ñu jappante yow ak ku man di doon ba no tutum yalla feñ ak ñom liñu wax ak daanu ay jël yo xamne yalla ko def ci ñom muy leer go xamne leen gand da leen taxa def ay jëf yo xamne yéma lay doon da nga ci gis ko xamne dem ba ci ciatu garab ga mu jekki jekki xawi ku daanu jital bop bi te duko wañi dara nga gis ku fekk sawara mu dugg ci biir genn du lak duko wañi dara ko defé dañu wayanto xashiday serigne bi niki yaazal jalali talifu serigne bi talifone buñ koy wayanto ci penc nit ñi ak seeni dara dañ leen di méré wul batiku di nango deg santu mbacké wu serigne bi mba yaazal jalali muy lo xamni serigne bi ko talif nanguñ ko deg ñom doomi soxna yi su ko defé nak dañu wul batiku di xex ak talibé talibé tam xex ngi ñom dañ dañ door talibé ba yew leen dañ dañ nangu seeni alal génné len seeni kër loolu lañ ko def talibé amna jamono yo xamné benn benn yi nga xamné ñoo jottona djébul rek ci gox goxani ñoo daan dem lanté wayé ci res bi nango dem lanté ak ñoom ñoo daan jëlanté ay soxna itam kuñ ci mayen soxna sax bo djébulo ñu ras ko wayé loolu mom batay melni dañu gudd dana am batay sax ngi am ñi sax ba jamono ji ñu jang li mu né nak kullu zalika mbolem lolé fi sabili tabdidihim ci yoonu rek ak tekkali seen wa tashtiti shamlihim ak tasari seen mbolo man nga jang fa kana ta nek fi'lul muhanidina jëf yi way dëngonte ña wala fa ka anna fi'lul muhanidina danaka rek jëf yi way dëngonte ñoñu siyadatun ak yokku la lahum ñel leen fi raghbati ci xemem nga wal iqbal ak dëgmal ga sëriñ bi shirun bi ab secret ilahiyun bi ko juk yalla sara bobu rayat na min batini cheikh yi bayiko ci biir seen serigne ilahim jëm ci ñoom neena leen nit ñi doon def ñoom talibé yi bëgg leen tassaré ak bëgg ñu bayyi serigne bi rek mo tax ñu def loolu waye dafa melne li leen def da leen di yok ñu gëna bëgg serigne bi gën ko xémim gën ko dëgmal loolu melne serigne bi ni mel nga xam lu mbir reuy reuy da ko yok far ak gëm ñoom itam loolu talibé yi melan ci yoy jamono li leen mën def li leen mën def da leen di yok ak bëgg serigne bi wuti ko waye dara mën leena taxale mom fa kana nekkon a cheikh serign bi yusabbituhum di len saxal moy di len degeural wayu xawi tam yi degeural basairhum seen gis ci ci xol bi hamli himamihim ci yanu seen yitte ila himami ashabi rasulillah jëm ci yitte sahaba yonante yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu dara waxna mom serign bi qad laqiya tasawwan nak ashabu rasulillah sahaba yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma lo xamni ko mom ashad mo gëna tar id ngir xuti lo rayefon na len fi sabilillah ci yonu yalla wa uhriqat turefon dima'uhum seni deret wa sulibo te rekef len amwaluhum seni alal wa ukhrijo te gennef len min diyarihim ci seni keur falam yasuddahum te dadlo wulen shay'un dara min zalika ci lolé han matlabihim wa li seni ciakutef hatta faaso bañu tofu bi mat jillahi ci taggu yalla iyahu ñom neena talibe yi señ bi daan leen defal di leen gëna soñ ci ñu gor gor lu bu baax baax na leen yeen de da ngeen wara xamne sahaba yi lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk te ñoo seeni baye ci l'islam te lañ bëgg rek ngeen bëgg te ñom day lañ dajoon du ngeen ko dañ mukk mukk ndax dañ leen ray na leen bataay pour seeni dara nangu seeni alal gëna leen seeni kër yeen nak lu metti metti yeena leen tane ag ku leen ci loola bu fekke nangu leen seeni alal gëna leen seeni kër itam xeyna ray ga mom batay agugul ci fo ñi ci ñu fo fa ci ñoña agoon te lañ bëgg rek ngeen wara bëgg ngeen jitt ngeen di jëm am jom ji tol ni seen jom ja mune leen ñoña dañoo sax ci loolu ba sun borom tag leen ci alquran ba leg ñu jang loolu ci alquran na il fuqara ñeel way ñak ña al muhajirina ñi di way gaday allasina ñinga xamne ukhrijo gennef na len min diyarihim tukke seeni kër wa amwalihim ak seen alal yabu taxon dana ñu sakku fadal ngeenel min allah tukke ci yalla wa ridwan ak ngeerum wa yansurun te ñu dimbali allah yalla wa rasuluhu ak yonentem ba dalni ulaika ñoñe fum ñom as-sadiqun ñodi way deugal ña ya su borom tag na len ni ñom day dañu gaday ndax l'islam ndax li leen gene seen kër ak seen alal ñu dal di gaday wuyji yalla yonent bi ci madina ndax bëgg rek am ngeeramul yalla ak ngeenelam dañu taxaw tém ci dimbali diine yalla ji ba mu taxaw mu ne ñoñe nak ñoy ñe deugal señ bi ne len ama halimtum ndax xamul len ni anna ulaika nak ñoñe abaakum ñoy seen baay fi diine ci diine fa khalam ana ci lan hadal jasahu gile tit wal mautu tade fi haqqikum ci seen aq khalil ajneewla señ bi ne len ñoñe ñoy seen baay ci diine ñom sahaba ye ñoy seen baay ñoy seen royteef ci diine kon nak ma ci kenn salit ma ci gis kenn jambatati ndax yeen li ngeen bëgg ku ci ñak sa bakkan sax mu jar ko te yeen aggu len ci ñak ci seen bakkan ba ñew na ci la xad kana nekkon na lekkum di len ñal fi rasulillah ci yonent bi yalla ba iswat aw royteef xafanat muy aji rafet li ma ñal ko xamne kana nek na yor jodi yakar allah yalla wal yawm ak bisub al akhir bi aji mujja ene kep ko xamne gem nga ne yalla amna bis penc amna dana fay nit ñi seen jëf kon war nga roy ci yonent bi ak ay gaayam roy gu rafet rafet ci muñ ak jëma taxawal diine yalla ji tasbiru muñ leen wa ahsinu wa tangi rafetal ila man jëm ci ka nga xamne asa ay ñaawal na ileekum jëm ci yeen mu ne dongay da ngeen di muñ te ku leen def lu ñaaw yeen ngeen faye ko lu rafet ndax sun borom neena idfa na nga jiñe billati ci jikko ja nga xamne qualité ba nga xamne yow mom ahsanu mo gëna rafet fa idhal lati amtu lumay ka nga xamne baynaka nekkon na sa digënté fa idhal lati amtu lumay ka nga xamne baynaka nekkon na sa digënté wa baynahu ak digëntem hadawatu ak nono ka andahu danaka mom waliyun ak soppé la hamimun bi aji sel aqarit wa ma yulqaha way nak deful jox joji jikko idhal lati dara nga xamne sabaro muñ nañu wa ma yulqaha ti def ko joxit illa du hazin dale borom ciir hazim bi ajre señ bi ne sun borom neena won yonenti bi lepp la way jeme ci lul nona yow faye ko lu rafet ndax kon day mujj kene kon sap non sap ko sap xarit waye nak lol dafa jafé di jikko jo xamne ku am ciir bu reey reey ta man amul lol lol mo koy man señ bi ne len fa ci xalo def len nusbahu yoniku muy luñu samp ci seeni beut man la yeen nga jakarlo mom ni sun borom ne yow ma naddo mo bisu ba dana nuwo kul unasin ñepp nit bi imamihim ci turu sen kilifa fa idan kon la yasu ukum di len naqari rafdu man baye ka nga xamne rafadakum bayina len señ bi ne len da ngeen tek seen kanam mel na yeen nga jakarlo li sun borom ne yow ma naddo mo kul unasin bi imamihim manam bis pence mbolo mu nek di len di wo ci turu sen kilifa te kon bu ëllëgé yeen dongo yi sama wutu len di woy ci sama turu man ahmadou bamba li len di woy kon nak bu ngeen ne jakk lolou rek bañ ko fatte su boba ku len won gannaaw itam di len naqari fa kanu nekkon nañu ñom dongo yi

0: Mamma prende, ma intanto mi chiedo chi si è più
1: creato.
2: Wow.
3: Wa señ bi kon ñu bayil rek ba sanir ñu ñaari kaddu jëm ci bës bi rek wa comme yena and ak señ bi rek ñu bayil nga sanir ñu fi ñaari kaddu rek ha ñu jéggal la
4: mo nga ne kaddu baaxa baaxa
3: kaza
4: xali ma solo do
3: way wa ñu ngi lay ñaar ci ngand gi ñu bëggoon nga sanir ñu fi ñaari kaddu yu jëm ci ngand gi rek ñu tala di defal seigne cheikh fall digal
4: man ak xéddina bu yaa
3: ha ak za jerejeuf ñu bëggoon nga sandi ñu ñaari kaddu jël ci bës bi rek
5: ah bis bi dem na so lool la man nañ ko japp ne seigne touba mu gëna cheikh lool rek boko jappé ci na day daal ci yow na keuru cheikh bi nak seigne touba fi ñew non nañ ko jappé ñu kon nak day na ci lool ah dal mo bokk ci xam ndax suñu cheikh wa la dem itam pas serim ci wone dal tan nak ñepp japp na ndam sen ba ba sen bi ci wax na xolam xat na bi ndam
3: kaza na ko sen sen jere jep ay yene ngi ci ngan jere jep ya jep wa ñu and ak yow fi seigne mbaye fall fi ci keur seigne cheikh fall ndigal rek fi ci diarim ko cheikh ibra ci ngan ko seigne murtala di defal defon nako daw defat ko ren rek ren nak sa seigne bi dafa ñew pour fanan ak ñun kon ñu bayila na sang fi ay cadeau rek jëm ci ngan gi
6: ma am sante yalla bax rek di ñaan mu sax di ñaan seigne cheikh ndigal ak njabot seigne cheikh fall baye bu gep yalla bayi len fi ñu yag ko taxaw ndax li mom doy na cient ndax cheikh ibra mom ñeké ba seigne touba diku gané ci lol doyna ak tiant kon nak ay kaddu tiant la rek ndax tay kenn ku ci ne sa xol fess na ko danaka leg say wax ko ci bari waye nak di ñaan seigne cheikh ndigal mu yagg ci lol ak njabot seigne cheikh fall baye koor gep ndax li dafa am solo ñu ngi fi tok di wajal xewal yi seigne bi ñew na fi legi waye genn na ño fi dess di taxaw gan ñi nek ci denale yi xewal yi ak yoy salam
7: ma ngi len di fay
3: na def ñu bayal rek nga sam ñu ay kaddu jëm ci ngan gi rek señ bi di defal señ cheikh roqe señ moutala
7: ñu ci sant bu baax di ci gëreem it de ko rafet la ndax li señ cheikh digal fall yello nako ndax ko ton cheikh mamadou mourtal mbak ni doomi cheikhul khadim ñu fi di ko gënal ci loolu reyna ci noonu lool ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek nañ bàyyi suñu nit yëpp daal di ñëw teew si loolu nag bu amee positif seigne Cheikh Ndigal moo ko may ndax ñoom doomi Serigne Touba yi duñ dem fenn foo xam ne dara nekku fa, dañ koo sañu seen diggante ak seen borom, sañu ko seen diggante ak Serigne Touba. Kon parce que bii mu fekk ci kër gi loolu mooy li ko fa indi, moo ñu fi dajal ñun ñëpp. Ñoo ngi sant Serigne Cheikh di ko gërëm, di ko ñaanal ci dara jëmaal seen rafet lii yàggta sax. Ñun ñii ànd ak moom bis biit yàlla boole ci mboolem ku fi teew. Waaye nag moom yàgg naa koo xam lool ndax sama wëdër la, xam naa ko Stéphane ak njàmbaaram ci yoonu Serigne Touba. Moom daal mooy seet yi nga xam ne mën naa ko koo seede te yàlla du ma ci bindal bàkkaar. Yàlla nañ ko teewaateat ci daraja Cheikh Oumar Sall yi maa ngi siy rafetlu borom barab bi daraja
3: Cheikh. Amin, jërëjëf Kassa. Sëñ bi ziar nañ la yaa jëf ngeen def ñëw ngeen ci ngànn yi.
4: Waaw ñëw nañ ci ngànn yi.
3: Kassa.
4: Waaye daa naka sëñ moo doon Serigne Cheikh day ko rafetlu lool ci yoonu mu nit yi xam nañ ko bu baax a baax a baax. Ñun yàgg nañoo xamante moom daal. Lii moo am it jafe na lool, maanaam doomi Serigne Touba ganesi la du caage la ku nekk mën na ko am ndax yomb lu. Waaye parce que Stéphane moo ko mën kon nag ñu ngi ñaan li mu bëgg ci Serigne Touba yàlla defal ko.
3: Amin. Kassa jërëjëf. Kon yéen ngeen yàgg yéen mbokk juliti mbokk taalibe yi ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall fii si Njaareem. Fii nag mooy kër Cheikh Ibrahima Fall. Nii ngeen gis nag suñu Cheikh Fall Ndigal moom moo ko yeesalaat nii rek. Tey nag day bés bu am solo muy ngan goo xam ne nii moom Serigne Moustapha da koy defoo suñu Cheikh Fall Ndigal at mu jot mu tàmbali ko woon daaw. Ren tamit defaat na ko waaye ren sa teewul sëñ bi daf ko xamaloon ni alxames bi la koy gànne si waaye teewul ci àllarba bi rek sëñ bi moom ñëw na fanaan si ànd naag ñu mu war a àndal yëpp. Kon ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nag ci guddi gi rek ci ngan gi rek ci wàccaayu ngan gi ndax sëñ bi comme agsi na waaye ngan gi kon tàmbali na ndax ku lay gane si bu agsiyee rek kon ngan gi tàmbali na dëmb nag lañ ko suba lañ ko doon séntu waaye yàlla def na rek moom agsi na tey. Yéen seen nag lamp yi ñoo takk ni fii nag mooy buntu kër Cheikh Ibrahima Fall jàkkaarloo ak mbedd mi rek ñu nekk nag fii ci biti di leen di won nii rek Serigne Moustapha nag moom mu ngi ci biir ak ñu mu àndal. Léegi boo duggee ci biir kër gi rek.
2: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.